ofona alola wo lono nu ko ma awo ayata nanana kusia ona to nunya madoba aye mabana wala wala nami mashama fonya nyofa mo de jio de togbio mama o mama ojo togbio ojo jido de mashama fonya marakuma dogo we maga dogo aka aba ho jia do ho do ta ho yi ho vado ma o la dunia anglo la dunia gavao la dunia e ni na make miato fa falao ha o la dunia bagaji to o la miagbo aba kuma do bana mara shi ada ala ba lo lo nyu wona chimate hikela radio board 0.5 fm ya semela ndoya ala ba radio board 0.5 fm la yo walaji Aye so check ba ma bi sa bolo no je pe na ti mo la kuran de gara oji mala jima aya ta mo do bona ma de shi ado ba de shi je ai haji da ba gbana de shi jima yo fo jiran e ta jagba na ku fu mo jito e na yo mo na gbe ni gbana de a fu check ma bi sa bolo no je pe ala pe o ma mala mi agbo la fia abado choji ena mala jima na lolo nyo wana lolo nyo na radio goru mala shia agba mwa kaza woye do maro chu kuta pagbana maro chu shono pagbana maro chu jipa ogbana maro chu hospital lagbana oda ola abana unu ya pama ala abana wupa gamada ba wupo dada amada wata flache fefi uu yomda mping pang ping pang ping pang ping pang ako ina da ko gaje ama maude mauna nungo na o ayupan la manasa nudo shimaku ayata na ko dada ndo ya na la shia gudia magblono ba radio good 90.5 fm ikenye lolonyo wana ashie ha juju ole nye ha chokata wasa da krachi chokakaka mefe vadora vadoma ayata Minutoji.